Tak da jaish Apple Wash Provincial Park. Aga man go shi ju yo ka zgo yo ma sha bas sigin ko ja ji ya bit shtar sha yu ni ju wi aga ju wi un tag no is ga ni ha ku de si wa ha ku ke di speech so ga ni da shi ge